tuwende tuwe wanyaza tawaza mbuzi dubuziru. Chivali mba yogera ima Kampala na uliye dubuziru. Na yinza wazungu chembati yako na hebu ganda bagibiza. Shukuli mba buganda bagisani sanyo kumayanga zanyuma. Mwala wanga be mkono baba tira na hebu batekira. Tekere za bekishu baba tira hawe baba wa. Manakifu wansi bagiteko mba denge tugatika. Tekere za kulibri bagiteka konge ya bakungu boka. Nendo za kitaka netula iningibali nge bagileta. Nehu unyawasaja baruwa wa magu wakanya. Bawaruwa yo msaja uliwele ange dobozi ditawantu. Nehu unyumulalo kukere ngerenze shumaya chikate kade. Msaja walikula bali mudane ingereza aminga. Ompira kibuka kabakuwele ko gubuka desibula bangu. Mbaka za nazema kabazitandika zubuka desibula bangu. Wabuka debe kazi wajira kumigo ulewe kwa hirishi. Sikulimba kakajane mindi na yore mindi bagirinya. Wakari yao kitanga kajiri ingereza kano kajeteji. Neka odachi kabuza no usungu ntobe dampulira. Bana bangu be dampulira dobozi baba bogera nbagwa. Kanti ayogera ima Kampala na heri no dobozi duka. Sikulimba na kako kadamba kakaga enda tikategera. Kitango misesi ya jeno mtu alu kwenke jivadilia. Ngali yao nkina kifuagiri ingiriza bando bakieteji. Jienza bandange na njima bichimbo kumanga za njima. Banakaranga beka jivajana sami. Sani ratu wala. Kitango mkunja ajana virugu virugu bavidia. Musasiro ebukobe ajana mefunaka mefubaga linya. Jienza bandange na njima bichimbo kumanga za njima. Jienza bandange chema uliye reamu rekembe ulizi. Mabachara jeje besiba kufanga anisoda basimua. Mbabam yelinyasa vesala kufanga anembali vete ma. Na kutine ziri konsa sila wachara abanyawa balabiji. Sibe besiba kari maje suwa batani wangu badele siba. Ayana suwa mkono na amteka kani wangu badele siba. Ayana suwa kisubi na amteka kanga ni mroka zita. Iii yentera na inyabi kimbo kumanga vesiba. Mbana suwa batani na kifuwa wa mago kumusiba. Yentera nange na inyabi kimbo kumanga vesiba. Yentera wachara kembati ya kowa magezi gala inga. Kukoli yao na herane baje suwa nto kumanga vesiba. Kula wanga na kafuwa hamsiwa kosongo urwa debutabantu yenza bachawe kembatirako kuyia kwa bayinga yenza banange na imya bichimbo kumanga kwa bayinga yenza banange kimabulie ramre kembabulie muranga ne mahanda bams ii mrekemba ulile muranga ne mahanda bams bako mrekemba ulile ndo unya ina ina na tamayi ndo unyo kumwishwa no chingara mpya sibye manyo ngabajja beraga kubulira mwavi ya iswa mbienda ngabajja beraga na batano mukone bazika baba chatu abatia ngabaga ndike kitekya sibira munaye mrekemba ulile ndero na bachawe Swatian one who had the best part.